0: gbogbo olugbo mi jake jado ni bikibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni akoko yi pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi good morning sir good morning ma how are you and how was your night gbogbo bi ti e tin lanfani ati gbo mi mo layo lati so fun o pe oni ojo kerinla oni ni oju anu gbogbo eni to mo pun ora anu gba kan bi owo soke ko dupe gbogbo eni to ba du ope yen to ba se se to ba le gbe orin eyo kan soke si ko kan fi dupe pe e ba mi ki o boku ise mi ijare ba mi ki o boku ise mi eje won bo ki on la rugbo ojo agbalagba oye irawo to ju irawo lo on lo mo maria eni to mo to mu ola tori akitan to ni olomo jeun pelu awon ma lade eni to bo penu elegan mo to so oro ti e di ariyanjiyan se bi loju malu ki won so ipa lapata ti ku ni loju abinu eni on ti an fe gbo ni pe alakori omo ti lo olohun ti o gba be fun o gbogbo eni to lanfani ati gbo mi yin logo e so fun pe baba iwo lo daaju inu olohun a si dun nigbati awon omo re ba n define to je eni kan bi bo inu olohun ma dun nigbati an ba n so ti tobi re nigbati omo re ti o je nsun ba tin le so fun pe o seun gan inu olohun a si dun nigbati eni to nla iji koja to ba tun le dide nle to so pe baba mi mo yin o titi lai o ri binu olohun se dun si job abajo tun fi da igbekun job pada ni ilopo bibeli so pe gbogbo idamu to de ba job pelu gbogbo ajalu omo ku ise baje ile ise dori kodo ile wo bibeli ni ninu gbogbo lasigbo to de ba job nje je mo pe ko si tun dese o le mo binu orun se mo dun nigbati an ba ri ote bi npa o tabi to nla iji koja to si tun le da ope pada fun ninu gbogbo nkan o ni e ma dupe Lord, we thank you. We appreciate your name. We honor you. We celebrate you forever. In Jesus' name. Ogbe yon mo lon ni bita e bawa. Mo feke be bodi yin. E wadi deke e foke. E ke foke ni ba meje. Inye tuman si pipe. Tori pe yirembo wa ba oloni. Ibi oba duo si yen nan lo ti foke le e meje. On tokan ki be nan ni pe. Ma ara anu ba loni. Anu di de fun mi loni. Ma ara anu. Oya gbe bodi e ko bere si so. Mercy will speak for me today. Oni lojo anu oni lo yato nu bogbo awon ojo. Oya o e tewo si mi ki n so tele. Gbogbo eni to gbo mi ni oni ojo kerinla ninu osu elekewa bo ba le se ami anu di de fun o. Anu kan be lori ite idajo. Bibeli lo ma se ogo ni. Anu yen nikan na lo lase ti ma sogo lori ite idajo. Gbogbo eni to gbo mi awon to ba dide si oni idajo. Anu odalebi e wa gbo nkan ninu we Psalm 23 ojuwe be anu se ma se ojuwe bi ta anu ma wa laye eyan asa anu ma tele eyan ni iwe Psalm 23 ni nitooto ire ati anu yo ma to mi leyin on lo bi je pe ko si bi to ba ti ri anu ire nbe nbe ko wa si bi to ba ti ri ire anu nbe nbe awon mejeji ibeji ni mama yen to ba le se ami anu o mu obi beji ko le o ko to so won niyan ire ati anu olohun oba ngo enikan lo ni oro yen won ran mi si ola aro kutukutu ni nbi to tin gbo mi yen oluwa so fun mi wipe oronu ronu lori oro omo oro e si jabo bayi won le wa bi omo ko le sinu diary tabi ko ko seyin bible e pe tayo omo je ire kindi omo je anu nitori jesu gbogbo bi te tin lanfani ati gbo mi so ri kili o to su loni iwo nikan ni oda mi se won a si ola anu ase n bo le lara mi oluwa so fun mi pe enikan nbe nbi ori fo moju oju e si nla mi kamala badu e mo na safali abadush ori fi fo fo moju oju e si nda mi bi igba to nsunkun gbo nti won ni ki n so fun o mo duro gege bi woli olohun ofa buku ti en pe ni ofa ori fifo mi o ti e mo ko ti iba mo je iba ajori fifo tulu alaba shapali abadu to ro fi 14 omi loju eyan o ti di nkan mi mo pase le kan na ina ko ti jade in the name of Jesus sami ko gbe to amimi njo wa je mo pe ofa yen jabole igba ti n ba fi waasu itan yo koja lo o ni buru e mo lo gbo mi we to fi we kana eni yan ni mo ba wi o ki se gbo eyan to elomi le sare lo bi stove e ba n pe we don eni ti mo ba wi yen bo ba se gbe kana igba to ba fe fi we oni wa ka Psalm 35 you see ofa yo wole o ni ri mo ni gbogbo ojo aye e bi nkan mi o ba ti e wa se o ke so ri fifo mo ise akoko ni yen oluwa so fun mi pe enikan be nbi ton purge enikan ni kini nje be sise lo nse gbonse sa you are purging 24/7 o mo to fa igbonse ni o sa n lo toilet le me wa ni ko si wahala gbe owo le idodo re eni to fi han mi to ni kin wa so fun oloni oju anu ofa buku yen mo ni ki na ko ti jade in the name of Jesus abara ati ase olohun fun itusile ko wo inu aye re lo in Jesus name now egbo mi isoju ori afefe ni o oni lojo Wednesday ojo agbara the bible says in the days of his power the people shall be willing ni ojo agbara re awon eniyan mo fe ki won fe won fe itusile ki won mo fe won mo fe owo ki won fe won fi aluyo ah anything gbo mi yi o wa gbo nti oluwa ni so fun o oluwa ni ninu eti mejeji ikan ki gboran oni ikan ti e gboran nbe ala kabada basha wa fowo di eti e gboran yen olorun ipekun aye olorun emi awon woli nitori ise to ran mi ofa to simi sinu eti mama yi ofa to simi sinu eti baba yi eni to n gbo mi lowo yi ofa ti eji ogbo bo se to ati bo se ye ina ko ti jade in the name of Jesus you are cured and you are healed in Jesus name gbogbo yen dide nibi te ba duro si e wa pawo yin po bayi owo te papo yen oluwa so fun mi pe o n fe wo nkan kan bole lara awon meje eyan meje eyan meje won fe wo nkan kan bole lara e mo si gbagbe po ni ojo Wednesday am bo ninu church isin igbowo leleleyi idawole I am going to lay hand on you enikan ni so ti e ba bibeli mo nbo e pawo po oluwa ni ofa stroke fe wo jade bi igba ti ejo ba wo jade lara eniyan iwo gan to mo ba wi ti mo pe o ti nbe lara re o ti n feel e ara se ti emi awon woli ran mi niyan modumika badalia badu sempolia badash lati seju yi lo ofa buku to simi sinu omi ateje re ina ko ti jade agbara olohun ati ase re mo ni ko wo inu eje re lo ofa dani gunle eni to fe gba odi osan lowo re agbara ti o fi o jade nle mo okun aye lati soyan mole stroke lo kun aye e sa mo sako nigba ti en ba fe de yan mole won ni a fe ko jade mo won si ni e de won wa fi stroke de e da shabali abadu ogbo mi loni iwo gan tin feel e paja paja abadi ni wa mo feel e pe owo kan ati ese kan kuriri eni ti mo ba win ti dare mo baba deboye ni tin ba da ko enikan o le je eniyan 1000 be ni ase n koja lo n to ba so le mi o se o isoji afefe ba se mo mu wo Sunday ni e ofa buku ijabole in the name of Jesus ofa yen mo ni ki na ko ti jade ninu omi ateje re in the name of Jesus won ni so omole kaka ti won fi so omole lomi won ya so tori pe bibeli so pe okan re yo bi eye jakun ninu okun apeye okun ja oni iwo si yo oya foke nbi oba wa mama gbogbo eyan foke ni mo yo aye mi yo awon omo mi e yo in the name of Jesus so mi o ni lo ki ri okowo to kapo lare e gbe owo lori gbogbo eyin ti ori mo ta ona meji ni o oluwa ni eyin kan be nbi physically lori mo ta o ada bi eni pe nkan be nbe a mo ta o agbari igba mi o da mi sori sibe oyin yo si tun mo ta o mi na haladabash awon kan wa nbe to je pe abale elekeji ori to n ta won gbese ni ori to n ta won ebi ni ori to n ta won ailowo ailonje on lori tin ta won mo gbe owo mi soke loni ise ta ran iko ki pa iko ti tobi len to n gbenu mi ju eni to n gbenu aye lo oni oloni oju anu agbara tin ta o lori gbogbo eyin to ri nta ni temi ati ni tara ori tin ta o mo gbe anointing lati orun mo tore bi ri se nse mo ni ko se li olori in the name of Jesus se ri eyin ti ori nta wa jade nigba tin ba pari wasu yi wa gbe omi dani lowo re o le je omi 77 yen na wa wa lo da sori ninu otutu yen na ni bo ba se wa nda omi yen sori wa ni mo da omi sori o fa ori ti ta fi mi le iwo to ba se pa ini ni ori tin ta o o tin ni nira pelu gbogbo lasibo to nla koja wa wa kigbe bomi se nda le be ni o fa adagbe adaso nja po lara mi in the name of Jesus moti lo ta o jo ntori olohun jo je igba ta ba to pari oni wa to lo si ta now e wa gbo nkan ti mo fe so oni ni o pe isin elekeji fun gbogbo eyan omo olohun patapata isin gbowole number 2 bi ba ti ku onbi ni isin ma bo sori Facebook ma bere si mo gbadua si ose lowo yin mo ti so latana mu ose re le kin to mo lo church Odekunle Epaphras lori Facebook TikTok ati YouTube won si be ni keni chat and lo la la side summit ta bere idanileko fun gbogbo awon evangelist gbogbo awon ti o je pastor gbogbo awon osise ijo ati eni to fe idagbasoke fun ijo re ni agbare ni to ni aye atun to ba ti di ago mewa ni ola ma tutu so ngba ta ba de church awon eyan ti register lo bi ile bi eni to ba ti le di ago mesan loni si mewa ani gba registration kankan wole mo
1: mo gbo program ibo se ngbo oni to ni idawole mi agbara ati ase olorun ki ba ti olorun ojiji gbogbo eyan ni mo n ba wi laaro yi gbogbo awon ti o fe ra anugba ibi ti ran re o deri laye ti won fi mo pe looto lo n sin olorun agbara yen wonu re in the name of Jesus oh telia mana haladish oluwa ni enikan gbo mi bi mo se n soro malabalabali abadusha oluwa so pe ni eko kan to ba du kini kan si pin re pin yen tumo yo ja oje o le ja oje nikun o le ja oje leyin o le ja oje legbe ohun oluwa ni ki n so fun o pe eju aye ni bayi lo oluwa wi mo ni ki eju yan sare je agbara buku tin ja oje abere ti o fi n kan leko kan kino jadanu in the name of Jesus e wa wo gbogbo awon ti mo ngbadua fun yi gbogbo won ni ma gbowole ni church loni ogun ta ba ti fi han logun ti olorun ti se e mura o an to ba jo oro re tete lo mo dogbon mura ago meju abo mo ti de church ma bo sori Facebook laipe yi o ati bere soji agbara lori afefe ba se mu titi pari odun re inu mi se ndadun Olorun ni ki so fun iwo omobirin ti inu to yi nle moju. Oluwa ni inu rirun ni sa osa yi ohun yi nle. Se n so nkan fun olufe, gbogbo igba ti Olorun ba fi isipa ya han mi ti n ba ti le so opin deba. Eni ti inu rirun ti ra baba, ababa bu abinesha, malaka to li abadash, itin da inu reru, tin ji oyi ki nle. Mo duro ninu ase Olorun, ina ko ti jade loni. In the name of Jesus, lati seju ilo oya gba ominira atekun itusile ko fe si o so isin meji la o se loni leyin e ma gbe owo le gbugbo awon ti an ba appear bi owo lori nti e iwo ni mo n ba wi laarin ogun logo ori ti enu o da pesin bowo mi o se ko wa fi mi yan gan lojo waju pe woli to n dun yen ara awon ti an gbe owo le awa niyan enikan ni so ti e ba bibeli mu jesu ari kan kankan nu bible hebrew chapter 6 hebrew 6 Egbon ti bibeli so ni verse 1 lo sale oni ni tori na ki a fi ipilese ko Kristi sile oni ki a lo si